adoso de ene so ye ye ni de nim akoye te se tete sem ye ka ni de onim enye de oho obi oho anu oho nso no onim eti odi se na nya stroke yade e bia ne ato yade na ma no mo pese mo saman a me pa cho metima saman o ta so amam se nipa biara yade no ye abusua ye nto yade anim guase yade ye sunsumu yade ntimo di na kini se enko no me de me mobile ye na so me kuta nsuo bofu a me de be saman e de asase ne ye adwuma e nipa bi ona nte asase we su di nsuo kana no a onim stroke ni hunu bi na mamam ade bia kopunu asankam na me de mo ato adoso de be si a kire no na makama no atum 0 5 3 8 6 0 7 2 4 6 0 5 3 8 6 0 7 2 4 6 0 5 3 8 6 0 7 2 4 6 0 5 3 8 6 0 7 2 4 6 Ebia afei ene wani atia aha eye angel 102.9 Accra Ghana West Africa jumedie na utie dwara no pabia no nan kopim nunum eye tete obi ka tete obi chere Dr. Fred Paul Manso ameda tete mo fa herbal clinic and spiritual center doctor na osom ne nana kwada osom edu ofri joso besiase ne nana no ma no mu fri seko mo ya habendura omunyini du 120 years a adwuma no ewo fi ya heredity a me ena abeso me so no saa odunsini na me register me clinic under traditional medicine practice council no me ena de bia ngi 102.9 onimi di ahia no onyakopo aho brasiem asoye kese baako ewo kumase me adwuma pa ene me nukure di enti me ne apatrapa poku krom police station no ena ye opposite eti yade a me hwe ewo masoye sesia eye fibroid ene kompo ene de me ni ho adru me kwa ne odunsini ameka no kra kyo se enye yade bia na me hwe HIV nso me ni ho adru na mom yade bi te se hepatitis B me wo ho adru yade bi te se typhoid me wo ho adru yade bi te se stomach ulcer me wo ho adru yade bi te se stroke yade bi te se prostate syphilis gonorrhea all day poa onya junso mu yade bia ene de me wo ho adru na yade me wo ho adru pa Madia Gidin pa eye ni yade e kwan a me nananom fa so hwe ni yade a ye nyu operation e kwan a etewo wani so ebo so wo de ne glaucoma wo de drugu so menka se gai me de ni medical and herbal menka se gai na so mema unura mo wano no because me no eye madwuma na me ye onyame abo me te se healer fi se me third generation nyina no omo ya habendru me nanana me som na etwa to ye me nanana kwaja som edu no ye dunsini a oye awadru to ba me office kra ni picture ebo mechi me nkwa na ni nana pani a me som no almost 20 years a obewu o sira me ti mi swani nyina no na obi anim se me ye lawyer na so onyankopon e wo nkrabia ne shebre mu obi a ti madwuma we frifie eni tira me wa abotira me de ye madwuma no me pre madwuma ho ti madwuma me pe pressure Come to me boy adwuma me nda na dwo. Nti na wo hu se heba doctor bi okasa homa chi bia, uko kumasi radio station bia eye mea. Me mpe madwuma hehe. Nti maka kire wo se, wo de adwuma be hye me nsa na opese sunsun ne boa wa. Ade a me beto ye no, ena mesra asase no, e be boa wo. Ma ho 3 months to 1 year, ne hwe de adwuma ne beye. Wo ye driver ni sika ntena wo nsem. Wo di dwa opese me timu hotel ma, me timu school ma. Wo pese me ye otter ma, na di kosi shop. Na bo mpa ye di nsuo guso. Na dua flowers so na adwuma ne koso a, me si bra ne behu me. Me nkasa wo fon so. Me adwuma me mpre me adwuma ho. Enye obi a ne betima ba me ho. Eni tina me ba me se me kasa kire obanyansafo, ma kasa kire obadwimba. Utri so, onan oto ase etwon, oso da ye basabasa. Petete mo first spiritual cream and soap ni bi. Eye 50 pe. Because of say me ana me ye me nuro nti no. Inye ni bebre. Timi medjuma no eye special treatment. Me ye special herbalist. Nye obiya ni beti mabam ho. Udiye ni ye prostrate, fabra. Na mi mfon tu e drosu ne jonso tete. Ye nsha uroba. Ebiya ya sha uroba nso a ubeti maba. Mi ma unro ne drube ebina doktor ni uroba na jonso na abeba. Udiye ni ye asthma. Bra na mi ncheke o lungs no. Ansana me huwa habe unrua menu ama within 3 days. No ababe je wadiye. Ya wadrobi wa aminyensi wadise macheke. Mi waro material ni nina oho.
Odi ani hepatitis B. Men kwa ne mekano kracho se. Oma usofu bi dada se hepatitis B. 4 days ebe ko. Na uko nunu mnye mebi ne wefuse. Ne drube ebi ne fununi bon wa oba me pamon. Before mon pen okre. Ebi bi draw a continual treatment enye magic. Obi anuwa hepatitis B virus. Odi 4 days besada. Mekano kracho. God is here to tell me. Men anane nunana kwa dia sumedu. No dia dia ojo so besiansi. No yo de four. Ti common ni me. Tiye mi ne tiye no kre. Hepatitis B virus. Ma sa ebu e teki 6 months. Ye frebi bi viral load. E acute ana chronica. Oko lab. No mwye sa viral load na. Se mwani ye 3,000 na. Oba na mi tre o kwenye first we didi. Na uliva ni benya hon. Odi na mi do to swa. Within 3 months. Afi obe kwa kwa cheke no. Na ba 2,000. Na ba 1,005. Ne sote. Sa ni ye sa hepatitis. Me who cases be bri owa. Ye ribu owa. Obe kwa herbalist won. No odi na tu e dros no. No akwa trampa ebo. No akwa nunum ni yeme biya minka se mpa ebo nye mpacho tiye miye. Nansu ya nye yadie biya na ye mpa ebo ase kaniti timponu. Na yadie bana untia se. Edu nsifone mo wedro jale sama yadie. Nuhu ya wako da obo adia se wa ujidie biyem. Na fe wako tinchiri se oba anuwa depresha ebe toso. Eto obu audi nisabe tu machine suwa be skaneno. Na oira wanuma anuwa ni liver no. Eche se edi brebo edi kirozin anuwa. Memi husa mepa mungu. Ma ume unto miso. There is no magic. And the best hepatitis B na man. And continual treatment. And you have been doing a couple of boys to me womb. Ni a chile okwe abe first way didi. Obu okwe o honu. And you kwa se. Odi sugar. Liver problem na wenyana. And you kwa se. Onum drinker. Sugar bi womb. Ni a di bi aya kwa nchira manu. Afi obe ba obe scanninu. Neni liver ni nyine say. Meme pamon. And there is no magic. It's a hepatitis. A continual treatment. I have been read to me. Obi ukura utimi teki medication. No, and it died for 1 year. Me me kano kracho. Uko baby ah. Anye ya. Me ame honsu don me direct me. Because medical doctors nye ni mejuma ame ye. Eti me srao. Ebi bi draw a continual treatment. Anye magic. Obi wa hepatitis B. No akonu nungye mebi. Nani liver. Nani nua. Afi obe scanning no. No u. Misa ane me pamu. Me ma onse me record. Tina maka no kracha o say, ebi bidro is a continual treatment and ya magic. Ya wobi owa, ni yari attack ya wawono. This is uteki 6 months, ebu wa mekon kwanta nansu, ebu wa mekon su tinimu. Wadano, na mi ye juma, ebu wa wawechi. Eni tina me say, faya diya ni besha mi insa, na mi nye time umau. Utuwayi, uweba doctor biya okasa ahuma chenda. Se washa ni nsua, ayo dunsini doctor frimpo mansu. Mimpe hehe, timeba huma chene mabeka saboko, nema trechirimu. Dia, obofu wani dia juma ni mame, dia metia siye uwiasi nye. Yentia meba me kano krecho se nye ya diye biya na mesho. E uwiasi, enyo biya na obeti mabuano. Se nipa tena, doctors biyo mutembe kano kre. Woye diye mutu unti minji omu. Iti mimpe pressure. Doctors fobe bre ni aso fobe bre, depression ni pressure ku omu. Mime juma ni meyene boko. Emema be bre, depression ni pressure ne ku omu ntemu. Mepo ama pon. Anajo, diya me yata wechia. Mube toni diya. Mi ame sore anajo du mienu. Du bakon ayye yene mama. Entina mi me jumano. Eye mpe ni fwe jumano ame yeno. Mpe presha. Yonko fobe bro ha. Usa omu ya diya kwa ataka unyano. Wwe nyali ya dro kwa ube untem. Timi katila use. Ahabe nwe jumano. Eye ni bre juma. Eye ubi ya odini ya diye chine yonkono. Eno odiba heba doctor ho. Because of susu mni tumi ukuta inti. Iti yadiye bi da osu te se hepatitis bia, meye mwe juma. Yadiye bi te se stomach osa, typhoid. Ebe ti ma yew, wan huya yew beka se uwe HIV, nsuna unibi. Brana mifa untuwe dro, suna me mwaw. Udi ya niye gonorrhea, syphilis. Ubu wa osu da ena ubi no wada, oye bema, o masturbate. Se manfene chiwadi ya nkana, ubiye nuwa be mwe drama, bema yeke se. Nkwa ni doktor mekano kratro. Ubi ya otwe che ube ma, o masturbation hao. Osu da ena tumi no wada na unwa sane u. Me pacho, it take time. Brana o kra na eti umunu, min kaunsa se dro. Odi ya ni ya prostrate, pape. Prostrate ya re no. Ya anshwa huwa sema nka. Obema sema na o prese, o namse. Prostrate ni ba ya onshe, obema ni ba ya jumano. E nye ye. Min kwa na mekano kratro. Ya fe modu nsini doctor from Paul Manson. Ano pe me ye juma. E ni ya re da oso. E ntina homo we nini num. E bo oso we nisu ye kusua. Brana min cheki ni ya found to edruso. E ni jisa mse hoye nyo operation. Ya bema nura ube num. Sen etena jisu kesia paadi ya. Otumi isu obu adise ya de ohroso nkakara krama nena ni. Ba hudi ya ni ya pressure oso. Hudi ya ni ya glaucoma. Hudi ya drogu so eye. Minkase jana so still. Bono.
e wosukusua e drobu e drobu. Brada beje tu media obe no no maka hon. 0538 60 7246 0538 60 7246 0538 60 7246 0538 60 7246 Oyo ba medical teacher mu said enti anipa bebre enwo ne se obu aka ne tete no eye nchechire bi wa sorry dem ka kire ne se se onye wedding na se owo a ye nto akura ne din eninti ote sorry dem secretly wa ya abortion 4-5 na abibifo no ya to ne ma bebre atwene to the sense ye fra bibi nkrabi ane sebre obi a wo ba sase su a wo dwuma di a nyankopon de hyew nsa ne ma obe Iti ebia na onyame na bodi emu a okra wo wabusuam di wabasa asiwe so no e matre 4 pen a obewo e na esom nchichemu a abeto amamre ne amane atwini nti no oka kire wo sese enye o wedding propo a na se wo wa ye nto akra ndi nto aye abortion 3-4 etu o wie ya o ye wedding na aye abortion na sie na wo ne ma e na sori na nkasa na omuka kire ne se onye wedding na o wa ye nto akra ndi omu se bo mpae e de ne kwa atwa onwo Kenyans as a matter, Obianin and Crabian in a sebre. It is like an etet and an unwebbing siphon. So I shall mess away as Adiana or Strass Arsenal and Ufi and Cunha. Guabusia would tree every human being into existence on this etno, Ufrebusia mune by. The Busia Biansin to me, I did deny, and Tabusiabu and Cunha woman and pap washing. Also, I got a shout so late, so I are washing. Now, if you and Cunha know and if you soon, man, I want an animal. Omo carry u DNA o bloodline omo by ansa na wo ba o eti ade anyi ni chea untimi sesa no ka no gra kire wo te no no obo a oba na o se u yapa ye dali na dran na ma asalete me mepam o kra ntentem na me na ma me maka jo se koya boshi me magina popito sa ka kire wo se na so funo nya mpramba uni so obi ane ne sebre ne ne nkrabia ni tira nkofo webre titi asore demwa ya omu nka nukre nchirema wa ya aboshi nsa oda atria oda atimota ongu no mpe nukre efie biya woniti buza prophet ya woni mfomno onka za azimu nchirewo every nipe biya wo ugetu ya udi free webusu ya mubai ebusu ya biya ni adi omu di jina ye ebusu ya biya ni sunsu mne mtoe reso ube to saani ya manu wana abese sana ube uwa kona sa ebusu ya sunsu mne da soo disa odi ya ni diye ni obuwa maa sasino niye srema u ndi nipe bebre na omu ngo sa uwe problem no Ebu okra wa ware sofo na sofo no kra nim se oba na wa ware no efia ofrim nkonwa wo no nya abochi nti osi so no moka kire ne se wonye wedding no wo a ento akra nti wa ya abochi fai odia meka no kra ne ensrema ho opa da atwa opa da chimota an entity older than you cannot fight I say fie nkonwa obi anu abetima a fight fie nkonwa ebe ku ato akene this e wo sre ne ye ho amamre ne twene ho na wo de ho go tete no ye nananom into existent as I seen a wootie engineer from a wootie minu any power that transfer 300 years ago we call one no no no ma wa wo no so babe wo generation and ya de tv ase ti generation bia no abusua bia ne ade omudi gina omuti kamo kra kire oba dwen ba no ba nyansa for the assembly wa ti ase da da da nti obu wa problem no obu okro be di ye kra wa asase su ani fie nkonwa ma kwa onti min di ye kamo kra kire pray Obu wa because abusua bi wo a efie tu mi na nkase timi ni pa ba ko no no neti metu anamon no mu de abusua ni sika nyina ahye ni nsa to no nko ye bibie be ye wiase ni obi akra ne be di ye obu wa obe ya kwankira ma no obe ya amamra ma na wan sire fie tu mi a opa bompa ye wo wiase mu nyina ni business na nko so da an entity older than you etesa asase ne epo oba wiase what is obi abompa ye tutu epo da Ore mamuntie nokre enunti na ye brɛ no ade a ye beto ye na nanum ye afu ensuo wo ho na ode ani di akɔsere odoma nkoma ne tumi ti abodiem na akɔsere ensuo na ye boa menti kane tete ye na nanum omu ye kwadwa somaduma omu do koko fo tete 40 years ago ye na nanum na na somadu na otimi kɔfa 200 million e wo mpaase because ani di omu di ma nature nti na na afu so wo ka se ne enim nyansa kye hom na omu timi transfer asisu do 120 years wo ka se enim nyansa kye hom Adentine nankula ubasa basa.
ene kura ye siye nyina solid dose na ene kura ne nipa wuntem ene kura na bone adose ya to niamma bebira twene enipa mu ade akura wo ye metini no adidi maami pani ata wo gaze nipa nam wiase nyina na enipa wo gaze nipa mu wo abusua mu bia na ekuta ho papa tini mu kasa chiro ba nyansafo no makasa chiro ba dwempa onyame ni tumiti abodiem eto obi wo a wo ngo na boshin dodo a wa ye beka no kura ne nsrasa asene ma ko se fie wo fi me bia tumi edi afie mi so no empa boshin na menye kuku aduro bi ma na ko sere ma komiensa na wo tetia wo de opa entie me fa me odunsi ni Dr. Frank Paul manso me na na ne kwadwa so me do fridge so bi sase no kura ne meka chira wo pray ya wade bi wo a enya krokro asem eya de a ya to atwene no kane tete ye na nanum yi musuo eti tumi nsuo bofo ene hwe kro so na basabasa kra ma ene akra keto atimi kogina dead body hu ne wadidi na za akra we yale bone to wa o ka se o di 3 days pebesa ene akra keto atimi dine se watem e din sebe sebe ne ba kra di natem na akra ne wu 25 years awe ma ko pani untu bafo o ka se akra ne yesa o kwetena sori dem bom pa ye na eja na oni mu me wo wiase Uni mbebi ya wabwa mpaye usu na tumi ya bubuwe guwa wapani ya usu nsu mwongu. Mwami ya nchile mkulani nyansa nwa mumu wadye. Na asasino, ya huu mbidi ya, ya susu mbidi ya, ya mkonye bidi ya. Wabwa nyansa fode beti masie. Ntieno wabwa kuwepe ni ba. Nchile na nidiye eni ebuo. Oni msa wabwa kwa sande sikuwa kwa wabwa mpaye kwa srebo. Nifache nwa kwa didi peni imbi atemu. Nene umedia umewe usu. Kwa kase wiasi da hoka. Ube tuwa mamre ni amaniye. So ya sofu niye bodu ya. Ude ya nkonko dani. Ube u. That is the fact. Mwai biya ni waduma nkwe nyankupo. Tumia. Ode ema omaino. Omwai biya ni area biya ni bofu ni susumea. E wosu. E di the last time me catch on se area biwa wa. Udi container e siwa. E wose area honu. Susumea wa honu. O sra sasino. Ya wadi ya wadi e wo. E bompa ya ma sasino. E sra sasino. Mada eti ni se nane wada urumo. Wana na hana mi bedi diyo. Minu obi ampre. Misra waduma nkume tumia wa sasi. Isu se. Sadi ya midi e wo. E ma wii. Oso ma mfasu oti se nufusu. Na brana mima utumi wo. Nefa kwa kasa. Ansana adi container ne siso. Adenti no bi koye adwuma ewo baabi a na okoto okoko a na wayi muso nkwantagata na ono na adwuma koso na wo de oton gold kura na aboka asase ne na hokwa oyo ba tan fani die ma no na ono so moa ha na ba pie ye ha so de wo e de ba kwa akohye me nkwa na odunsini na meka no krecho kane tete abibi fo ye wo ya ba kwasam to ye adwuma na nya ye usi wote usi sku anya me sofo se nya me so me se Give the land rituals. Masasina diani ni no mwa. The last time itichi wo enje sa woye sofo. O kwa ya soli ne nsuo da wa. Unti mi abira na mitra o niyema odbe kwa kwa yama nsuo ne nsuo ni mwa. Uko jira uko bompa yeti. Ane nsuo nwe nini chen. Oba adie bo na sana ube wias. Ube u. Esu adi yododo. Adei. Ena adie o nyaku po obo ya bibifo. Yana nanu mabakwa sema omu diye ni diye maya. Omu